Bible chapter wa kati la Palestine one step. Asori dan we mi di da ku be ku na mi de na sa atani. O kati la ne sa uni fie de do a. Ye di esi asori dan. Na wo fri sa a dynasty one up. And I walk on one step. Na wo pasu wa kire sa eni pa ye ni pedua ni asori dan. Wo kan ni wu a wa di ni pedua pa wu. Dako. What did you start as a Jesus Christ on the throne, you will be here.

Ebrate ti toda saye. Oso fa pa se kanko pa. Hey, apo sa fi mo na ko pa. Ye be yu di aye.

ati sa mati be fa na to ha bu ba on suko du ne le grano e ku en nya ne ku en ne tes de se de uno ka ka na bu smeno e we we ne e kwan September 24 ye ye bi ba bu du no do nya mo ne wono to se bu bu bu ho no bu ho tem na fi o hu bi ha en so o ko e mo je sa mati in fra america mo ko se kana mo na mo se tam difference in tro e bi so ne bi so da ne bi so da ne bi so e so re e na ko et mi e yel no gbedo nya ko pass so dia ko no dia be drifia sum dwe mo no bia na ko sa be bio ko na sa be drifia sum dwa so wetu mi da o nya ko pon ase mi sa be bia se ye no be sha dom ye ko ye bia tme ayi ye